Mamatin ng umritin sa chichit na rarandar. Ulma do al kundurin marike. Anay di ang ulma ay oyoyora. Anak ko kurot doon rin o malahan. Chichit na marka perwala.